gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ojo kokanla osu elekejo odun 2026 gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide e ma bo ni bi pepe ile ton ti mo Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun ma bo ni bi pepe e ma bo e ja wa ki baba mi e ja ki baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase be ba gbagbe a si tun wa ni osu onje iranlowo kan be ti mo gbe onje sori tabili so mama so lori iranlowo ti mo fo onje sori tabili help that can bring food on your table iwo te tabili onje sile ni waju mi loju awon ota mi eyin ayan fe iranlowo kan be to le gbe onje sori table re mo nbo emi olorun lu won ran olowo oja mami eyin wo le fe ko ran yin lowo ko to dale o fe iranlowo olorun gbogbo nta ba le se o ni ka fi toro fun iranlowo ohun elemi leleyi o ohun elemi ni o nibo lo wa to ba se ku nilo iranlowo ti de nibi to ba wa mo bo ni bi pepe enikan ni mi o ni pepe mu bi kan nu yara re mo ti ojo ri bed elomi o ni mo ti dide mo joko se ti bed ko wole eyin wo le fe iranlowo lo se yi eyin wo le fe iranlowo ko to dale oni lojo aje o gbagbo pe o le change protocol di demo bo ni bi pepe enikan ni ta ni information soro bayi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo eyan omo Olorun ba se ran mu boy be la se ran mo se lokan ojo kan eyin te ba fe iranlowo ni bikibi te ba wa mo bo mu bi kan nu yara re wa do bale sibe e ja jo ki ka jo ge ka jo dupe lowo e pe baba mi iwo nikan lo ran ni lowo oluwa lo ran lowo loni e ki gbe baba mo dupe po ran mi lowo ki n to bo sori Facebook ki n to bo sori YouTube e wa do bale ni waju baba mi ipa ninu ipa ati ase ninu ase baba mi kiki mole kiki ogo ajiru bi okin oba ti mama so pe won sanu wa gbogbo le engineer eje ko rin yo ma lo loni welemu ki gbogbo awon ti an fe iranlowo do bale ki gbogbo awon to fe iranlowo kunle ni waju baba mi baba re ah nkan da lo se